Makurungangana kama tukapo no dimbo diao minute dikumi kuviri dhe tudho kuoko no dho wadi. Atuwa temegangi huviri dhe kuoko no dho wadi na kuripela shurve dhe runone. Tunakumu karakumangu eto kuchaka chaka uiruana. Mudi dhe kuminina kukwendoka norve dhe vede yuka kumi kudiangu do iruana. Yishi kakure dhe pe payanga usha ikera mu kuoko ndi, endi mapeu ndi, endi pionza shunda. Ndi papona katamikera diariru. Mudi dhe kuminina. Ngeshi mbere wado genda hea ngamo nuha kumi unaroi thaku kihi wakati chini genda hanangiri mbere wadera unakufuku nyaki wakakuwa tapaya waka au kamana tango muntati lupi kamana na mwini madapu tango kamana nasi tango vini mbadi thingi hiro ithi hea paku ya mgenda hii haona iturakari pa makurando makurando ina ororo kathuwana thuwana kuna kwenda tunakwenda no makurandi yetu apinduka no kuvuruka the jarero jarero vire dho di 10 pa yetu na kupona kama mbudhe na kutendera kwa nguvuru shi ocho dho njupa yo de ke ho anako tapa jarero ipike ho e ina tomboka mumu kunda wa ocho dho njupa kakare ke ho katere kwa nguvuru wa ocho dho njupa mwaka kona ke ho katapa mbudhi evi na hatera mkunda wendi kongen yuki honka karachi kuna kuterera. Tudane nuposhi na mama house guru.

Ndiko Dafumu Ervin Mbambo Munika na Herika de Maria Eleuteria Ruhepo Hode kode wambo kushu Kuna kuitha hanu wahe Hakadiko, hashere Hapite tipadicho na wandambo wahe Mwukuna kupakera nao Nukuna jabwa na mukandi o maekero hao Mumarunga thano kiho thirika thino Munakara makurando okuture kamarembe mawadi Nukunema na ngeno Dile mbe lukutangira nga nyaka tutureke keho mayuwa mawadi ukaonda kasiteketa Mwako mayuwa mawadi maku mawadi na kuwa kofuji kumkunda wa shtemo Dile mbe do uwadi nga nyaka tutureke kumbara la wambuku shu Mumayuwa kukuna mawadi ukaonda kasiteketa Mwako mayuwa mawadi na maku mawadi na kuwa kofuji Mukandi keho wene wene aone nga nyua kukare Mumayuwa kuwa kuna mahatua kasiteketa Mwako mayuwa mawadi na maku mawadi na kuwa kofuji Dimisa dione ngade okarele mngirishe the Andara Holy Family Mission viridhu kuwa konedho une kumathiku thiku. Mukandi nganyu wakakarele keho kumbere wadho rudhi the mukwe kutunda viridhu kutanga. Hakajiko kuna kutambara no ishambero iku kumenena hagenda wahe na waka mukunda wahe the kuthirika thino mukuna shambera pofochi thika dihana kanunga hieka yao. Hano ho kukarela. Hashiere. Hakadiko na wandambo, no mitara dhoku kuchaka chaka, awana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno. Mukune ngarashi ni mukandi uno ni wakatombo ke, kuna kuwa chokeza mukukuwana na mkadikuto mngenda kunomora dhino. 081-854-2895. Dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi, kuwa kuno ihatu kuoko ine, wadi kuoko hatu kuoko ne kuoko. Endina nyoke tuka mea ku 081-418-6374. Dihonyi kuwa kuno ihatu, tofochi, ine, tofochi, kuwa kuno ihatu, kuwa kofochi, ihatu, kuwa kowadi, ine.

0: Trishano kabisa paveta hambara ningi sasa shahora ukahora ukangu hambara napa nopanya unene po momtu kwa iwa shambara bantu wetu paru kito yetu yeka vura kwa paru ka wakarashi paru kito wetu avura nga paru ka muruno nero na karoshi unene po ila likora ma nabi we kwa tupi yetu aweka pampo yetu hambara wakuo na wetu kama shana ngatupu likora mangoji kura ya karoshi hambara mulikungo nshitu engori mwamo kapiwa puli tirana wana wa mtu osi ugure kuyenda ukashane ila momu nyaka basana angawa kuo na vetu pakati vino kuhora ukapa mawangu amwe unene po mulikungo nshitwe umuma kara ngole shimpova li wantu wa mwea huku watu kera hava yendi osi wakavure kasana vikora ama mkurenke rashi waya vure tukuri amberera ambara kuhora uka napa nya mulikungu nchitwe
1: tukengeshi hambara ya mayonge pipa muyadi ii hatoko menanga thikumene napo kushana hanu hana shipaveta
0: unene po vantu wetu unene tunotukora mao na tutudidi hambara nto wa toko mena kwa kara angoli na inya mpo yetu yoku renga shine atweni chene mbele lao na shana pedi unakona kuyenda muwia ukapapa rekambambi ndi ukapapa rekambimbandi osho uya velele tupundio uliyuwa amba ratu yantu tukora matu mwetowa renga siwa demini nanga unene nabi bi langoli siwa viwali wankuchi wankanga nabi mwetu pungongi
1: veta inye pamu ya dhina kwa amba keho siku meni na pongeshi munu hana kakuana shi unaku hatithera mkushana hana shipa veta
0: kushana tuwa ramu veta yosho rongo setu sana mibia muntu ndika tuwa kukuli kila uyenda ukashane sikora mandisi kasa mandisi dira paha na shimaveta unene ipo makungo chitu engoli wetu aruwa nanga ambara kwa yenda nga tutape mapuku rotunda mkunda yenda mkumbunda omotu na kutapa masongo unene ipo kuhame na veta yoli sano asindi weni mauvura kuparuka mtu unene ipo nalikora ma hivi ya karo sinayo kwa ipopera ila momo wa popera nga vantu ndi ya kara ponga veta yako rengashi nchene una sana kusana pendi unakona kwa manjendi tito yoko rengashi uwaneta kumapuri kilo kumeo yoko rengashi uka sana hamba rali nyambi tuwaru wanangaku vantu wetu unene po vantu wetu kuwa pa mashongwanya upu rengashi momo tutu wakara stwe makungo nchitu wakara kumambo omakara kumambo hamba mbudi yoko hame na likewe lorion chitu ndilio wikorama ndilio wikasama hambara unene kapili atika ngako uraputu akarango lisutwe mulikungo nchitwe sakarango lisuruwa na setu nga wayendi ti mulikungo nchitwe mungura kutapa kumapuku kuwanto mposi kapisu wavore kuruwa na vinyike hivi na karo si baweta kapila wipuliki
1: mutu peko thitamene di ngeishi pamwe ya ikareshi hanu mumukunda ndi mnuonga nji anashana kuyenda akashane ene anashana ke ukuthapo kukutha maende thito odiaro era shi maende thito munye pamwe ya karapo ukuninga shi kehe mununae pamwe ya kuhatheremo mukushana
0: dogoro mpo pa antu na kara unene ko udimukunda detu doku mambo kapipa na pakara lipuli tiro lio kurenga si muntu wavure kushana lishano liwa puli tira ndeli yetu lio kurenga si una kushana posi muupeko mwuri wancho sosikorama ososikorama ndi o mwuri wancho sosikorama posi waka ugure ka uru waneta mukatura wale mu bantu posi waka kenge unene po ira mwaunyetu wakarongo no mararo anyopa kambanja angela lodges wale no guest house ndi waunyetu wao vura ngoli wa ye waya shane posi waya upeko mwuri wancho sosikorama nama kanede kukwirongo yao kukwa piro kukara wawibikora jana silishano li nyande wavura kukutiratu kumu hambara unene mumponga tano omoma karo shuwale uministri kuwa kuta pa koyo ulikungo nchitwe vikora mayongandi opo watapa koyo ulikungo nchitwe vikora mayongandi ulikungo nchitwe ali yendi mwiku yuvo na mtu umeongandi owana karo shuwa mtu uye uba mpuli tirango limposi avure kukara namba apira puli tiro yoku lenga tia ye molo

0: Professor Tom, minute makuma wadi no kuokono the wadi the nathiara kuviri the to the dikumi rovether no poto wananga kihamambuzi yana kutondera kumina po kumtara wa maporitha awa hakenga nga yuko hatara ko ihoko kayo karakathi mwa ayenda jitonga kuna kuenda tokuwane na Sipektora Shokuru Raimbert Muronga kutundera muditokera dia kavango hamoroki nao.
1: Ya ewa moroki nonena na mapi.
0: Ewa.
1: Ya ewa asi pandu simbe kongurangurezi ndi pandu kompito. Ya asi nomtupu atu wizamo kenye ngurangura ndi kenye mandaha. Asi spektora korona Raimbert Muronga kutundera kobirwaze tuzawa porosi kuruha waka wango zuto kero. Ya singurangure ziko hapa tuku kupindura ndi kuhizama noga wa mapukururo tani hena ambara numbudi ndo kuhame na tupasi ngapi miyaku ni nyunga nga yukame na maukoro kwa chi moruharu tuwa kawangazo uto kiro ya sifale soko pumhowe la kumewa nika gawe ni kuhame na ihora uke ikaika kaipo ege momo skondo ike momo natupa ikarasi yoseku gawa ambara ihora uke ikuwa teremo tundi retita no dokoro shonda.

0: Fair one. Do you know in the king here, my curandone, my UV thought it no kind now? Gabriel nak paparawaka dunavali gumwe gokurugana membo gumwe mumbaha gwanangeko 0813500267 Gabriel kok paparawaka dunavali gumwe gokurugana membo gumwe mumbaha gwanangeko 0813500267 Rosa nak paparairugana yokurande sapo standard fandisa ndio security nomora 0816164957 Rosa nakupaparairuga na ukurande sapo standard difandisa ndio security gwanangeko 0816164957 Maria okupaparairuga na mpiri yokaranwa nona nomora 0814827676 Maria kwa kupaparairuga na ukaranwa nona nomora 0814827676 Hello, kuma yuvito?
1: Meta, ha?
0: Meta, nao?
1: Ya, mpando kumpito. Amepano jamba Elias amchandi wa kauti na asinguruwe akulipuru kama hivi tuandanya kanita pa mapeo ashi uri wada kutanga ya Bembankuru na kare na shikongi shetu sha mpangu nanuna kukura watungi mwa kauti na asinguruwe si pavili ya muvyu jitu na nga katika ni pastondo sa saporo mani havi ingi nga mwia yu watu mshikongi sa shikongi nga sitameka pa pili ya muvyu na kufukuru kamo panome njamba Elias kamchangi wapa shinguruwe na kauti dapa mayu wito wakwame na kusikongisha tunga sikaramu uliwa la kutanga Pemba wona Pemba Nkuru list July

Ndani mka mshupu wa Namibia, Daniel Paulus, nga kamanitha padiango dio ukwoko no dio wadi. Ndani Simon Matias, oditunga dia Namibia, nae.

0: Cuatro FM.
1: Hello.
0: Yaro, tengo sosiwa.
1: Metana o.
0: Ewa.
1: Ngepi.
0: Tuawa watu ponenga pioko.
1: Siwana.
0: Tuamtambura.
1: Ndangi kuruveze. Tunashana vene natu kuhate ramo vene kamana na koyo topic ya bipoko.
0: Yaro.
1: Kwa dishine inye ina kutuwa rekevenga hanu kihawane. Mara no one vyo wanuke.
0: Imo.
1: So kutangira nengwa nganyi ni ninge ngeno shine rureri so ronga nyinganyi no rureri so ruyangaru karanga ya mayu wane runaku chaka kama anana yoishi nganyi nganyi hanu kene hanawapa sikume nena freedom kukona kukuru wane na inu nae pa mundinda wende ngeshikara kwa ambako mkuru wane kakurapote kwa mapolisa hapa mranshi wa unuwa mu pakare karene mbadia kare reko oyo inio kengyo hanu kenga karangashi maveta okuruwa nitafikume nena maveta okuruwa na omdiumbo hanu kerunguro hakona kuwa hungu meka hawa tongureshi murao zomu no mdiumbo diangemene nodi no nodi no nodi na zosho mkute mwahea zoto ngayi karangashi nikuna kuruwa na ina kuruwa mara nganyi nganyi kepa na inana kara shine maveta tuna kuruwa nisane o unuwa mnu maveta o ditunga dishi gaminga ngeshu unareni kaduna kukona kurera mwano ye kumutuwa rangenyu kumasocial weka ndi kunia resti kupiko na hata mteke ke so kuna kuishi mbahanu ke no ure dhui ya inusha haa napo kukona ngenyu kure mambadiko maukuku tu owa kara so wadi kuna kutuwa rekeza hanu ke hareme pamurandu hanaidi mkawoshi oyumwa nange gaminga akadea kuwana support kwa wini social grand yuhana kutambura ngao 250 nganya kuwane vene so yoyimwa ya nakumona ameshi yoyina kure tezira venu wa hanu ke hakareme no one ke wanuki ndani nguwa simu ya karisho ni kakua tene ngani kakarishi ni ngaminga modi umumashure nga ikara ngapa hapa kare karene mwanu kwa umukashure ni ngobadu wa kurema badiko uti ya uchima huku ningashi areme okuyene mshure ya adi woma nga nganyine nganyi areme nge nyumba mranshi nga haka mbuse karo mungonda hakuna hungu maneno haenze ndi kare mayu huku ningashi aende haka wane mwanu kia mshuwa iti haka huki ira idiveni inu yoku pepa urake nga nganyi yoku wana tumbutu tubadi hana kuhi hapa karo nga nuki
0: okay
1: so yoyina kare rakeshi hanu kia mayu wane badi hana kuyapa kuwa na maradani kama niserane ruyendi soroha mke wetu wa madisco na kea tukuru kusia mano yeo yana kaenda kudisco ko ayaka huke murura badiku yoko na kuna ambako kengi ya vipakare kare badi ya kare kuyo hea ya hamke wa hea kuhungera papa mudiro kumana po wa hea hakungena ngena harararare badi ya kare kuyo kengi mara madisco ana kea ashmwa kina yako na aku yendere kungi pisha pire kare maona kuna kuenda hana kuenda usiku so yoyi mwa yake na mwono meshi ira yoyi na kuwedera mara siku mapo ne o social grandia ne ayu na awe nganye nganye hakuna kureta sema ana kureta ukukurunga mga uva ya ana kuwedera na uva veshini hakupake badi hana kuruwa na mana pamuramshu ni kuna kutatera ku social grand
0: yaro waliko wakuro na wamwe wena wakara singwendi popenda mwa tumbura si wakuro na wamwe kaptupuna wana wana kukewelela wanona kona wakadona wamwe kusiki lila tupu wanona tawa gendi tupu mwomo wahara inke ina kurete sapo ya ngoso mwakachiko wakuro na wakara si kaptupuna wana wana kukewelela wanona kona wakadona
1: ya natere kwa mwambi umwe ane hakuru hamwe ane kuna karashi kukukunyanda kukudi mumaimbo pamo angu atuninge omomudi umbone hanamono ushika diko kuha wananga pamo oyo manu keene padi yu nga wana kondi yo boyfriend wendi omukuru oko na kuruwa
0: hakuru onana wala mdiva
1: hakuru badi hana kukarano cha singa toku ningashi hashuenene ya mwanu kesha haa oyona kutenda wene imango ngo badi yoyongeni pamurando oku kuya kuya kunya anda kudi mudi umbo nisha nakawa urela wa mshungu anakawa retira honi kutu wana vini ngeji so kahure la mwanu kena akona kikarema no wanu kewambi
0: okay awe tuwa mzibu na kumpandura
1: awe ndangi
0: lewa Higo magano wanareta mwa kwete tu mpito simpe pozili koko tupuku wizamo kupitira ko 255623 ndiko 08114777 ano parupero SMS ko 6225 Wato FM. Hello.
2: Hello.
0: Yero, tengo sosiwa.
2: Tengo sosiwa, no ne.
0: Tu guarimba wa watupu?
2: Nao nengapi.
0: No se tu wa watupu tuwa kumenya menyo pomo awizamo?
2: Bande siri.
0: Mwaninki na watu amtambora?
2: Ewa.
0: Yero, tu guarimba situwa masizubu?
2: Ei. Asinge ya kuningi sawasasu gona agwa ne mazimo nono na nona.
0: Eimo.
2: Asasa tugona kwa kara walitura mwa unene mwenike uzuni.
0: Mm-hmm.
2: Unene po mazedo.
0: Okay.
2: Tani ihone na kwa kaume.
0: Mm.
2: Tani kapewa na kuchira wa kurona. Sana kapewa kuchira mkurona gogenyi. Ngapewa kandindire paro jogena livura kukara. Age mkurona goge kwa kukunyoke rako inike idona. Apo kuza oka kwaneke reno waka ume uge. Wakaume wage kwa kujionga wale kwa amena wamati, yoko amena maparo mga akara, nako mati kwange gomuha, kusapo tange, mkadi ninkatu puno ewa kuretese wa,
0: mm-hmm.
2: Geta kuhamena.

0: Ngoba corona. No kuro roka. No ke nanti ya school. No ke nanti mo se pondere ya kamane. No ke no ke. Tere pasta kuma na umboto ongan. Zikita. Uyungita. Nyekaika. Tantra zi ei dona ei. Zuzeri ke kapo. Dingendi sa kambi kapo corona.
1: Nuko kuyimona si kuruga ni saikoro sa komeo zo wana ona kabisa ninge sasuwa. Kwa karasi nona se tupa amona mkuru na gwendesi kwa kuruga ni saunene ikoresa. Nage kufura nga bareke, mo marugena kusigisa mo mkuru na higo na bareka na gigo kukumu.
0: Ipo erongongari kati tonko be, kati sika yusuka na kamitli na spektora director kirongo keiki. Nani sika yasi kuruga na eswari simbe ni natu wenye kukira kumrongwa mwene, kumreli na mkuru na wakure rogo nona. Nankenye mkuro na tupu oga karaki hake mkuro na kakunda monona wendi ngatu kambege niko kuwoku.
1: Ona mtuptu wa idive ni asure izo za karamulio. Kenye gumo kumona omwe wangu ndimo community zenyo go kumona siya mtompoka. Sinzisa oku wapitira mosure. Yonye ya kara hepe rwasi eituwa kumkorange donia simuliture mo. Mwara nani mfane ngwe wa kweni niyo ya tompoka.
2: Ninge na kushana kwa korangi datu pushi kukengu reta ngona umoye manu keshi. Amene nkinga nvuraka ruwana.
3: Atzikwina atkaliringa, atkalitura mnana, atkaruga ni watu mina. Kwa mungu ratu ya ingire mumbere watu. Zuma mpunda goge.

simpe uta Japan nage simpe e uta ano sana si tutengura ngamu mtupia karasi ipana e iwari na inyeka ikonjere monogrupa dayo moku qualifya ko stage ezi ndiaso ronde ezi zo knockout zo round of 32 ano ngamu mtupia karasi aye katumene marumba sano nare aga kagakireko sima so ipana yomo Africa South Africa nare kagwireko mu marumba sano gendi aga kali kwete kume na Canada ogo mwene anagava uturo ano dogropa apangesi aye tango tarinya si spana so mo South America Brazil ngama mtubia karasi sena stugusa na mplingano izo record zo yip rongo oyo ya vena nkinda ikando yo inzi tomo nwasi Brazil simpe igia karano record ogo gavena nkinda ezi ikando itano anoku gusa koyo ntudi Germany ogo gazvena ikando ine na imwe hena yokarangoso yakarasa record za Brazil simpe dogoro papa kwato ogu gazte za po yarasi marumba sanaga kwa gada nenanye mo NRG stadium mo Houston ano marumba sano agagata meke dogoro papa ngesi ngamo mtupna mpe kwasi marumba sanaga ganatame ke vanadana kono minte doksika kono mrongo mbali na mbali dogoro papa ngesi ano tuampe kombudi ano suruesi yona atenguranye nimpe marumba sano agaga kuoroka dogoro papa ngesi ya kuoroka si dogoro papa marumba sano aga ngamo mtupuga agenda asi seno ogusa isi mitirana kauke pokachika Brazil kume na Japan kapisa si ugenda nare vali diva anonge stango si popause zokunu wako mema ano ipana eivali ano dogoro papa nkenye simwe euta neuta asha ye momu natusa nasukumpa kutupina kauke asi Brazil kume na Japan kapisi skando sokuwa vava kulikwata vagwane kera nare ikando yoksika komrongo na ine momarumba sanogo kulisiga siga aga vada nako anosa nasi tatdioroka marumba sanogao gokuli ragopas na uholi aga vadene momazua mrongo na gane ga skukutu elima elikalipire mayoega wali nonoro mbali na ntano tuamwene asi marumba sano ogo gafundire Japan nonogora ntatu anosuru waso Brazil age kwa pegemo nonogora mbali senasi tugusa pa usupi isimu itira yao asi momarumba sano aga mrongo na gane wadana kwa dogoro papa ngesi Brazil kwa wina mwenye ikando mrongo na simwe ano Japan age mnago wantu kafundire kotupie marumba sano gopas na uholi aga kawa dene elimeliapu maskukutu momazua mrongo na gane aga kafundire no nogorantatu mwambali asi kwa likindira ikando iwali tupu asi ina isimu itira yao pokachika Brazil na Japani asi kapisu wale ipana oyo ya karasi ntani ya kwanekera nye ya dana nare ikando yoksika komurongo na ine sena si tutengura kwa gaga marumba sano wa kudana ngesi tomo onwasi marumba sano aga kawa dene gopasi na uholi aga gafunda Japani nonogora ntatu mwambali Japani wadani wendi na wenye oga danesere mo marumba sano aga gopasi na uholi watatu o wahuli dire nobala Noruwe ezuru, moskwati ezu wa kudana neina, naos mouta atu wa osimpe moweri, ngamu kugusa kutu pugume, ogwe karasi minamino, kapia karamo moskwati ezi, nye nakamora mweri, tani uyeda nage mweri, nage gume oga huli dire bala. Nye sene uwiza ko ruharu wa Brazil, moskwati zendi ezu ya kudanesa, wadani owa huli dire mumarumba sano gopasi na uholi, nawe ye mwato mwali wao, wakarasi Henrique, kume na Martinelli. Martinelli kapia kara mo first 11 ezi zaku akurganisa Brazil dogoro pa apangesi. Yarasi imo ya koro kangoso ano msiwi ogwe kpa ukira marumba sano agaga koro kira mo NRG stadium mo Houston kwa karanye Maurizio Mariani guo ntundiliro za Italy ano marumba sano ogo wakumkwate sako asi assistant refli Daniele Bindoni kume na Alberto Tegoni asi vena yuwa assistant refli wendi wabali ogo akurugana nao ano force official kwa karanye Sandro Gontundiro za Switzerland asi iwo wakulikwate sa mokureta marumba sano aga

spana ipana yuali yomo Africa ngai dana marumbasano gayo ogia karasi Netherlands ngali kwata kumwe na Morocco pobili za utatu ko ngurangura yakarasi masiku gane ina pobili za utatu Netherlands tali kwata kumwe na Morocco ano ngura pobili zo untambali ko Stenguko Cote d'Ivoire age ngali kwate kumwe na Norway asi pobili zo mrongo na zimwe ko kuna ko masiku France ngali kwate kumwe na Sweden igo marumbasano gamwe agatwa kundindira dogoro papa ngesi karako mu marumbasano gonkinda zo uzuni moronde zo ipana yuksika kono mrongo ntatu na yuali tango stupu tu tengure na kaukeko kamsika na ntengura ntwikire kumuretera sinema sawali apa na bavura kutengwiramo